ko, Jesus, urang karindo ka ako, deka ngasi ka pesan ako. Lalu apay ako, deka rindo kaya. Lalu kami duay apay, deka datay ngagay iya.

0: Bugulay nga antimin ba program nam yamit hari nam pukul 8 malam.
1: Ayo tembi, ayo tengeci, jangan pilih kerja.